Ullaaranñukkut tungasuraummigitti qullertu sarsaulertillugu CBC ukioqtartu naaraatsingagutamaanga iqarunni qangaarunni aulattiyu iksivautinganiiruarnikumuujunga puigorpasaaqakkunariat naqittareaqqarmangaat ullaanguyerpigaarpallaalertillu taqullermi naalaktusi CBC ukioqtartu naaraatsingagutamaanga iqarunni ullumi qiteqquutaulertuq Utupiri 1, 2026. Okartiwi nga Tobi Utak. Tagba udlangu yok tu saksaw nertun. Tawani kangiklinang miutait. Mitakbinga nutangu ningannu. At jigingi ruru yok tu ni saktit tu kakatang narang mat CBC ti Selma Eccles. Tawani unikang nertu kanilingang mangan. Nutarniglu unika niglu kanuilinga sungung mga takko 2022 papo visit nguna raktaw yu tana iksirakto tikilaw si matilugun tana tukimuak titiyu ilangat narang naktavu stakriyak si rutin ammataw takko akunero utakki si maruktu kawisang ng miglu ilinak titakatang ng miglu iglok joak mitimataring mit Kuvesu tikatay na raw mata pinasoko si Urok Tumit. Mayor iyo yung nunaring ninarang nartugo udlango yung ukakatigilirok ko. Udlumit, Canada rin maamit, inutokaw, udlogin na, udlogin magut. Udlumit kuvesu tikang nartugo, takwaglo, inutokay, divisakin nartutigoglo, nunaring ni kanokpim makiutiging mangat, nunaping mit, inutokaw, udlungat, kigakto yingan ni makong ni ang nang ni tawan ng miyuta ni naring nektugo nine mingarok pan. Kawisa aglugtok pibalew na rin nektugo ni takiyo at ano ka nga inok titulo kalun na titulo tapanin nektugo ta kasi mo aksilu tangay 925 di man na sumulutak

Kimmutjuit ingertillugit kazen. Dusangna sartabu. Time now is 6:54 and you're listening to Qullak on CBC North Radio 1. I didn't get the chance to read the weather this morning. So, today in Iqaluit, ulumi iqarung ni makurok pagdini 40 kilometers may ano kaldo ni 60 mutikutirok pagdini unang ninga 6 kimirumi makurok pagdini 40 kilometers may ano kaldo ni 60 mutikutirok pagdini ilani ko ano karo ako nirduni unang ninga 7 kingait makurok pagdini taksilok pagdini road 40 kilometers may ano kaldo ni 60 mutikutirok pagdini unang ninga 4 pag naktumi nabuyero ni siraratuin nakakak ni 30 kilometers may ano ka doon ni 50 mo tikiuti daw pag doon ni unang ninga 4 kikiat na doon may nabuyara ni kaniga rato yung nakakak doon ni unang ninga 1 kanyak tugaping may nabuyara ni kaniga rato yung nakakak doon ni unang ninga 1 miti matarang may sakin na doon ni ano kaya doon ni niglasong ninga 3 ano kaya ilaliutik pa niglasong ninga 11 mo tikikatang na doon ni hi aya, hi Uruti, hi Mary. Ipiyardong may sakin na doon ni ano kaya doon ni niglasong ninga 1 ano kaya ilaliutik pa niglasong ninga 7 mo tikikatang na doon ni hi ang nakati Simon ka na kuri at ikaw tuksaurak pong ulakon. Igluring mi sa kinak pagdini na buya pagdini kanika rato yung nakakak ni 30 kilometers may ano ka doon ni 50 mo tikiuti daw pagdini unang ninga 1 hi Papa 1 hi kaya hi Cynthia sana kayang meet makurok pagdini kanikon pagdini ron na buya rin pagdini ni 40 kilometers may ano ka doon ni 60 mo tikiuti daw pagdini unang ninga 3 sana kilo ang min siradugun na doon ni nabuyarak palero ni siradurik kan nito yung nakakakto ni 40 kilometers may ano kakto ni 60 mutikuti rao pag doon ni unang ninga 8 kauso itong mit Resolute Bay sa kinak doon ni 20 kilometers may ano kakto ni 60 mutikuti rao pag doon ni niglasong ninga 1 ano kaya ilaliyotik pa niglasong ninga 13 mutikikatang na kakto ni yung otaro tao ba nito alo ikiyak tagulok hai kingulak pa mi auso itong mi Grease Fjord sa kinag ni 20 kilometers may ano kaal ni 80 mo tikiuti daw pag ni zero mi nakdok ano kaya ilaliutik pa niglasong ni nga 7 mo tikikatang na ako ni tagpatako siraragan ng mit kikiktarong mit aksun that was your first half hour for Qullak this morning. I'm sorry for the technical difficulties. We have had some problems this morning trying to retrieve some things that needed to go on, but because of technical difficulties, we couldn't continue with our regular program.

0: soro uppe ko sokpunga tavane katagun na kamatan na ukwek daw tildugo ikaw mayunga nevek siyangudlunga mikito kayang mitak viktakain na tamaw na katay na yaklungaro ang kagilaw kluguro kangasinak tana nutang may sakitaw tildugo aksoro upige baka kivadlang miyon upige yaw ni aktok narunang imat kangasinang miyon at iktunga suktitawin na yaklutarot dani okakaw mat okalag tildugo kangasinang miyon tayo tunga narang okataw matatana surim maring mat tabani kadyang naktumit tunga suktitaw kanyo yakatang niya kata kubiyagi baka
1: tai ma kino yakalang me 85.5 million me tamaunga ilanga hule akik tau yaga akasuni hana yautu inarna yaksuni okagaja lawavit takwa akku tigi yautak to mitak villari mibbi hoktu tana akku nutango yakang nelang ningani ihumagilaw kimangisugo jere qawgi baga
0: ila kuvenak tamannaila ak mitak veo katang neak tuk nutago kayak tau neang nang aksuaro upi ka baka takwa timmisukut tikipadliayut mitak jo me katang neak sutiklo ammaru takwa atitok nukak titaw ka yung ngidjo me neak put kangak senak tana ano ka ka yuk tuaro tilugo nukak titaw yut amiso katang mata taman na atitok amiso kun neak padlang neak puit kangatlen ang mulo ticket tut kivadle no naringin no ticket padle ayo ayong nangin naksak ko katang na kulugit amaro amisong kan na kulugit kivadlang mo ticket tut
1: ta na no kayo itulagi matututar vi ulagi magkangatlen ungatak tu kailo ujernak padle alak sutik tamak ko ang ubon
0: ila tana ila kiva kangatlenak ilitari yao si maniak tilugo unatak tuksay tamang tiki kataw niak tilugo sapun niak kataw niak tilugo tana upin nakpok kuvia suksungaro minister maginti tusa katarako sapun niak reak titwin na rumangituit kangatlenang miyonot ikayok tao yung mayot kangatlenang miyot saputje kataw yung nakto ilitari si mang mago tana aksuaro upigivara kangatlenang miyot ay kivadlang miyot tay ikayok tay kata yun nang nang ningin ni
1: kuyan nami
0: kuyan nami taw
1: tay ma maligale ok timut ani tatui ni kanyak sinang mut taw ni gimut maligale ok ti ugabi kanuke ukaw hikakak pitan ukwe taw tilugo ila ili tak nak tumik
2: Kuwa sulla kitung atamanya katao unang ma amisolo yai sana khatigi khattakka amma government to come in out to lower it down. Over so like to a kunelo, Sanayao, Nasuma, Sitamani Ukeoni, Ublumi ticket to go, Hamasulikani, Penny Canare, Hatugola, Phase Two, Kisani, Tamani, Tiki Katahove, Sokatauvuma.
1: They can eat Pamir Ruta, Inikilir, the Laurata, Hapernak, the Laurmat, Takua Jet, Tikinerangata, Inikarnangil, Larilaumat. Kihene ang iglikan ng nangyang ni Okarun na ruwi.
2: Ako sa katakto, kivalang mo aula katakto, aksualo, iswak si Bali, jume katang na mataman na luni, iswak si Bali, tugalo a kiseni, piluak kanyang na may unirigbikang na sunilo,
1: Inay
2: iksivar bigyong naktang ni niriyuriyavut suli man kisya ni man na aturong naktavu kuwe sularito nga inyakan naksaw marialong mamana.
1: Ilak takwalo hanayaw himayut kanyang sinang may utano kivalang may utano takuran na kan na rumaribo.
2: Ila kuwe sularito nga tamanya katawun na rama ama ilak sana katika palira katika katimayu katika kuwe sularito nga kuyan nami.
1: Dan kau mag deputy mayor mayor tuglingan ik tamani ukal lagi ato kima mahlo di tunga hong titiga kima gabit dan ting miho kagbit ha atut alak man
3: atut lo awilak tok ukwe lok man June me atok tawin nalak sa ni rotunik kagyuat siya mayang upigim mahlo tigo amma napainat nangat ak pihimani

0: mat ilanga aki koktolak mat angil litsemang na mutawiwo.
1: Tay ma tan angig liwal le kan na naso ni mana agla hanayaw mat amma mitta wilwa witsemak mibbiho to ting mi hu nu tango ya kang mik mat taw ko atut ang mat ublut amat.
0: Ma chama kan sanu ta ko kiwal mi tuluk ta mi hok mat tamong wana peg mo nga kaluk tu ado amon kaluk na namuluk ta tikibyo in na yuk makansa na mitawe wood aki kuro na makuwe hudlo chama sota hamlet mo yugut tukhera ranga ta pilagid lo avi hogap ta ilita tuhayo ta mga ta kamaman tukad lo avi gno ama gamaman tinu kuwe nak tuya ilita yo ta makansa na
1: tunga hari tilu te oka kau gavit hanat talau gavit mita wing mi emen sikut kamat tak tilu git amma kunut tau hanaji yu talau kemab dunia amma minister George Hicks ting mi ho ni uhingi yai wak suhi pilari luk tak kemab ni ku bluhi u blumi dia au kan lang na au gilau kemab
0: nauk te na ihumang ngecema lau kemab yu keni happy kallaw sota ujjerna ikwa wala lak sota ujjerna khillaw mat ay pilagit luaw chami ay lawab ta mit tarwi gayang mi man na pinna yang na khatyo ne lang ma matatakwa hanay khoyalim ma sota kuwe hum ma sota niglina luaw to mi hilami ukeuku pilagit luaw ta le mata
1: tuwa ber martule rivaklu tiglu pivak mata amma pekutir zuat tamakwa ngu hok mata ublu tamat se me ting mi hokar ve ukwe ngar tilugu mi biutak tiluta pilerer zo aputta
0: imag yu chema takwa mitawe no kayuitu ma khuve hudlo ve chema tabu mitawe bu tan mi bik tim mi hono mi bi hokto akikugona mat itlawang nakat chema mangulak lunian ikayu takagyo at chamer na matimihuno.
1: Matna.
2: CBC tikatikurup po sa mga ekos ko yan na may apaksurakto kong naksila o gabin. Nutaw may tako at akriyak sa ni unikanit kanuling araw mga 2022 mit iksirakto at nirutidugot dayaw dunit The Apology Act 2. Dana iksirakjok Francis no nakakaktunot niruyaktok titugo ikarong notaw pekasujid dunit mametak turok si mangmat idinagak titaw ni kuyunit CBC Mary Powder o kakati karunak sila umat Crystal Martin mit tukisigyakan na kasuklun
3: Ubanga Crystal Martin anga yuka ngo yung indigenous geographic kunne tapa sana katigi yaka na lame
4: kanaya bigiyet tava ni indigenous geographic inun tukisiyaw ni amat kisukuvim mi kisusuna lagi mga pe inu titu tukisiyaw ni amat
3: e indigenous geographic ko ajilok si sumo yugo ta kwano na kaka katinu pekusigayin ni ukausingan ni kanong de history ng nito unika yung ikarwaklo ta ikayusong uyugo takwa history yan ni takwa takayak to eh kao yite ako nang nang mata
4: nunakakatin
3: ni
4: o kato ti takwa sana katakta si atok tao ni kuvini nunakakato no awlo yulil ta si takwa takusaw ti katakta si teman na o kato ti
3: film amma productions tarisungu yugo.
4: Taman na tavane Vatican, tavane susi, kanuila osima va taman na sivulapa me tautule gavio, pivalle lotilugi, aula yule otilusi, kanuila osima va atuine kala osima va ilinne, nammena.
3: Uvangadli, a Vatican munga roksima ngitunga, tapare maate kunga roksima yo.
4: Tamakkoa, pannattau sima niulautu, jossika tuoraapi, taavani tillugu. Uoti jimmaringi taavani katau tillugi, ammalu, apesuttau jui, amisuulaumata. Kanukiangi tamanna ippiki joulauppa teissä mani.
3: Eikkoa, itinne roksima jui residential schools kunni, tusaktau kuuraumma, teinna iksivam juomme.

0: ekin kunnisuti tapamate kanisunittu uqaraqtu kamanaqtuddaruraqtu kuteikani suqai amisuqtuarunni pisumasuung mata teko artifacts iyoroqsimayu inuvaluiku tappa government amma barkin kunni uqaqattaroqsimayu teinna qaya qaqtui teikani tigliktauroqsimangma anaqautitaugumaroqsimayu tappa te anaqautitauroqpa this year 2026 me
1: wa le kamanaqtullaalu tamanatusatuinnarsugu tenna tanna aulaju isulinnealertillugu teikwa inu ileqqusingi pituqai pequtiviningi takusootitaulormata isulinnealertillugu sanajaulorto taavanna nuitaulertillugu qanuilaarsimaningani qannu ippineqa taqalorningani uqarunnarpi
0: Ipigusuktearokumate, umatino, aksoktutaro koros mayuta, tautuksunga, taba, nunakakativo, angayokangui, tarmak nisuti, tautuksuti takwa, tekusing in netikilaktuaro ramata, oangida, kasu vijuarumida, to daro rokto, tamang nekaya yu daro ramata, so kaita papekusigigabu, ama nunakakativutao, aku nero aksoktudaro katarawsimang mata pekkosingan ni.
1: Takwali aulo yomi tauto katarsimalong ni kui taas mga sanalaw sa sanivisi. Kisukiang e kanu taan na pichutakaso ni aulo yuli o talong ningani o karunapi?
0: Takwa kadunango yui kawimakko yingin mata takwa residential schools aku nero kadunango yui narukong mata kano kanuaro residential schools kano impacts kakatadok si mang mata ubatin no tapa inung no ikirin no beti kunilo tapa kaduna narukong teaktwe impacts kakto residential schools nutamu naksawra mo yu residential schools ukaw jaw kataktugo tapa kaduna no tapa 200 years mo ramo rao si mayutli kanrin ma suri ukadlakatigi katakpi tapa residential schools. Kasi ang teman nao si mangito. Residential schools maturok si mayo 1996 me. Tapa takwa residential schools on na si bitjwa katarok si mang mata inong no mameti no and kano nga kano na kaw yung makuyitian yung mata the effects of that to kasi na kuni.
1: At doktaw si maningi inusingin no taman na. Ila taman na kilisiner na lang na kayo sa giyakak tugevi usuli?
0: Dekwa Vatican ko Catholic Church ngayo, Canadian Council of Catholic Bishops ko. So de, sana giyakak harap to itapa dosarok si mayunga fundraising si giyakang matagpo. Kasi ani, last year ngokorap to, yeah, 15 million ngokok to ni fundraising giyakak to ko takwa Canadian Council of Catholic Bishops ko. Kasi ni kawin mag-iakaktoy, o baro ni atake ka-iakaktoy ko, kano yung mag-fundraising sige akakpa, takwa CCCB ko, Vatican ko, kano, kinaw yung kapigtuang mata, kano yung mag-kinaw yung mitunisigun nangin mata, mamisagun nang naakata, tapa residential school survivors ang mailangan ni.
1: Daan na laging ulang mit, awla yuli o taw sumayo, titik si maloma, to be continued. Kayo si kanila mag-o, pinga yuang ani suli sana semana apa valun kano
0: to be continued simang masukai mana ditaka kasuktugo kawigi kasuktugo tau tapa angayokabo ITK ko ama nunakka kakatipo angayokangan nitao kawigi kasuktugo kanong de kanuilang nang mata barikin mong kasukan nang nang mga kawigi kasuktugo upadone na ikayokon ng mga mamisakbing ni. Dapat Canada, mamaya sa raw si mag-aruaksyon ni residential school ko ni kasi ni di kawiga ako mayroon. Kanong di din na Canada ang ayokang at din na kinggi ako United Kingdom ni kanong di ako mamisakbing unak pa. Di man na kawiga ako sa karuaksyon ko. So di man na titakakta po apology after it.
1: Koye na mailer pagi Crystal pivi khati gun nagata gati ya persortelunga. Thank you for your time.
0: Koye na mitao.

Dan Crystal Martin, ukakatakaon nak sila tuk CBC ti Mary Powder mita suming ano daw mita kriyak sa mita yaw duni The Apology Act 2. Takayakon nak siya itako ano nakakaktub no nakjarari kung ini YouTube ko Indigenous Geographics YouTube ko kime ko na tiyak at taklusita ko tukimak titiyi katutsakatigik tutik pang nagtut act 3 ngun nakaktaw yumit pigi ako man nakaklunim tema takiyo at anuak palerang ming mat kawisa aglugtok inuk titulok alo na titulopi palerang man.

0: la côte CBC ou que t'as tenu pévalé. Bon, ça va être un autre. Takwa nuna bumi kang ngunak tuna kena muda Commissioner Richard Hall kau jikai gaya lau tu mali gaya lau tini naga jauh mita kau nuta kaga sau jai AI takwa atok tau wale tu nama takwa guna hanga tu ni.
1: It's a frightening area, and like any
0: other area. Kau sana gaya tana nuta atok tau hatta tu tamakununga sana jauh ni kui inunun takwa ilan kupiu jok tahak tu ni ilang aku lupiu ngitu ni tapi mata aku saput jauh si macam hak tuit maligau jukun nuna bu gaba makungi takwa sulit akit cuy ke suatu ini tapi maligau mi hak esau jalan nemu nuta nuna bu gaba makungi ngak tuit tapi mata tamat cemingan nuna silau tu tamat na artificial intelligence tai ma madiga hanne tu gaba makunni nuna be mesi bakti nu hatta tu illu ta koi ka jokta gunna cherne ala me jo atta nak tu mingi nak saune ang mata nuna mi tilugin ta ko nuna be mi 16 sila le revit ta ko a ka jokta ula mata amalo adjele ga hatta ne tu 15 minutes na to raipan amalo ta ko a ka gunne makunni a ka jokta ula tu tako sila niya bi haluna ni sana sa ulog tu tinu na din no kata ulog tu adami dilayo alaku ta na makabig ang iyo kang tatungi laya abatil rin na mo o majul rin na mo hao di sarni mo loo halaw tu tako ako nanong mo sukat tao ko nang ito ikaw makutihak tu isi kinami nga tu ming kakasaw sa kulo Starlink minga tu ming tay maatanak tu ming niyang imata kinakutuin niyang
2: pin maria lumanna how you go masung watta ututigil ununa lewa sianu ailanga go ma ene kalanga go malone umekulune sikitukulune ilangane how you manasung ma sila hanuin manga ammalo nuna lewa sila tane sila cheng utunna rele sila nilo tunna rele
0: tako sila ner biju adile tau ni kuita ko na civic app kupilat sa ulat to. Tanat tao kano ta sa ni kilometro tao ni alat to ano kaming tunik ang makutile ko ti pauti ulo ni hang at tunik tanat 5 kilometers nigi ng ang nino na lit makitita ulat to ang malutak nila ano kaya yung masa ni kilometro tanat ano kaming tunik ang makutile ko tao ni at tamani 15 na tilin ni hubasin ni hakto ang malutahan na pauti nga takinak sa makiudo ang lahat ta na akit daw lo to pinasyo ako siyo nung nga ni nunabik nunabot nukot siyo di cooperation tamat siyong akit siyo di tiyo Carla Phillips ta na aulat siyo tayo makubayan ang lakit tuko tako NNC kut nunalin no ikayaw ta hamata Johnny apakak sa ni kilo mayo nga ukanaw to tayo ma ikaw makutahan lang nigo at ako kami tumini patato na chair niya onang niya man tayo malo at ako nuna liyok so alutuin na tuktumi atong winak sa ulat luting sa nikilo at suliman atong ito itan na pauti minga

0: ilinyaga tomata taman na isimagayaga rawun tamang nunali tamang ilinyaga tarawun na kumlugi
1: Joshua tema okapilla sarmiga vitakot igloktuararung mat tuyong mivikagun na gayaklunitok taubung amit timataring minukurok si mangituno Amarune rong nasak tunu takurok si mangit tuni. Unik kau seri yun nak piu kanu tau tukang manga kanok. Kanu ilinga gaya kanok lo ilagayak si mang manga atu tekang nak tuni kau isang nang mun.
0: Itako, itako narawatigo ilo. Tabunga mitimar tarimu pikidlo na midlo na. Tapikang mitapun mit. Paunga timmo tapaunga nga inoktabo saman na ako tinga tapaunga nga inoktabo wakto tama tama ako tane timmo nga tapaunga nunaw misinga nga na tagay mo ito tapaunga isuni kayo ma kuso ko yukto blo tungo yukto blo takwa kay may tulang ng yagurutan takuk sa chapit ng mga mitmit dinmit pagkuatiman ito iluaro pero tinangan kaawani kaawani sune ang kay may isogzar ang may iluling teko na nakuutok sa ano ilinyaw to wakto pero ba isip ko sa ulo takuk sa yuto kay man na Teko pani nuru ya leha imana pura leha tukti tau luto. Upro sumong muja kata pani nuru ya ni aku ngod lektaktu aku ti lektakwaro aku tingi aku jutingin nila takwa pilsektati tu aku simon lukti unaru takum nau tearu takwa tak kunung upros ida utong watin na rok sumod lunga ilin niya uto yu tayo may ito kasikya di sa mako putay man na ilin niya uto yu tak ko ang usap putay ko ano kawi sa uto na ito mle kawi iwa lang ito ka ilin niya milong mo isa makaluang nga lang mo ilin niya milong mo alay na gilig ang mga sa habig ka na bunaso ilin niya mo ito mo
1: Takut kuvasu te karau gasi inugiak paratira ukhluniru neguro ningini takut siburukteo kattaktut kanok ditako nunaring mutate atu te kakpat kanok ditako nunaring mutate ikpigusukpan
0: kuvasu te ato tapina tana pivituminga isurahsun pivituminga tana ang yukod lang sa yukod raman. Mikilo at kuro raman, inyong yukod raman. Pamagtaw si maraman yukod raman, tapika ni nakakatigit kaya tiliwit. Mikilo at kuro raman, tingawin mo. Mito matayo, tingawin mo. Kaya kung ano raw, tuwin ni ilan o raw dun. Nakabigyaw, lupiglo. Unno ko muman nga so tigtaman na pamataw roto. Ila kubega yung tiyaktong. Dahan na tusaw mo yata kakagati ko nunalimit. Nunalitin. Piwala ko tawag yung man. Nunatin niyo ko ang ito. Kikakaro mo lo ang man nunabong mo. Piwala ko tawag na man. Kaya mo yung yagas. Dahan na tamak. Piwala yung tiyan ng naso nilo tayo mo. Tusakatong napukay. Ato kisimay ato nakakaya mga ilinya ko din ang marukawis ako may kawis ako ilinya ko may kay kawis ako may loni tama ko man lakubega yung testo
1: kanok le o kawisik sa kagayak pita kuno nga siratok sa pigjuang usungo yuno Canada de mami so do kano ima Tako ilin niya ruti miti mataring mo turak titara kakpan.
0: Iga tukistin karalungan ilin niya ruti tamani ato tutakigayak tingala kaya ilin niya ruti

Utikikatangnarluni. Aksun inuktitong nang mit isuribikat lirilong ming matakiyoa at kauranok palerak tuni. Takiyoa kauranok pakalunati to pivalayo piyang naktok pivalayo piyang simarok pat kangyaklin ng miglo asingin niglo kanwiling arang mga narang naktugo. Otaw.

0: to ka CKLB ka ka mu le hito ka na ne ke a ko ti
1: mana hela di de ti chu is in de te tsiga le ta te tsiga le de tse shu le ta ko ni ko ti ta chu is in sha te is in to mo ko ni de te ne ka ju di sa ta de ro ta di ke te ta tsi ke ga le ta tsi vi la so di ha li
0: a ka kai le a ta che o a push your river sha te e ye e ye la sai sai ka di ai di sao ko chonai te ko ti e ta nai te he ti na na chi ne ju na tro e ta ka sao ke ko te wa re ka ti ro pushi o ta che o assumption sha te ka sa ke ti ka one big family, yeah.
1: Oh, don't eat the head, say, what's all the time? They got tail and they did chicken, it's a girl, and don't this, say, what's all the time? They give you a thing, they don't eat go hey, girl, and dog, what is you on the
0: Tehelliatini? A ye hate a night, eh? A ye te a good jar, got a hey. Do it, e ye ta hito a e ke gnite ki e tu ko te i le tu tsana ka e te ta ki te ai kota
1: ma te se jo de nation ta de na je ti je na ti na da si tsa tsa de je ti ko ni no na di arts ko ni ti no le ko ta se ta si ke te ne ta si ko ni dia ta si tsa de je ti ke ne te
0: e ye ka die gala na ka e ye die a chela e hido te ko da ke ni de tari meta se gare to ko tse e ye se mo ka ka ha cho na ka ha ti o e ye ko no me de hale e ye ke ni de o ke ti meta ka ni de o me hu ya tse le si この上で、あ、チラとで、せもちゃんに。で、いいわ、ちゅう。えのこりちゅう。えいら、もらけ、スクレーパーズ、ウサイドスクレーパーズ、ウイエ、で、えのこりら、ボーンフレッシャー、けに、えいえ、えた、えがらな、か。 4 o'clock in the morning, 17 hours. Megala na ei ita ha kote megala na tohde ei meke ne ke tae ke ite oki tae tsene e kone ase he de kahule na ha he de